0: XFM time. It is now 9 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 11 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

I tell you? What'd I tell you? One, two, three.

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: exciting.
1: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana.
0: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Thon Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa Malay-balay
3: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
5: Zanton Gold Coffee Mix.
14: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
5: Zanton Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana.
0: Exciting!
15: Exciting!
16: Andito na ang program.

0: Extra beat.
1: Life Talk, Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
2: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imuha.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: Crappy.
1: 10, 9, 8, 7,

0: tanan. Sa galit toy pangalan atong requirements na to sa katong kwan, sa to katong participate.
1: Kana bago ka gi anak.
2: Birth certificate.

0: Juan.
1: Unsa galit toy pangalan atong requirements na to sa katong kwan? Unsa to katong birth certificate?
2: Kana bago ka gi anak?
3: Birth certificate.

0: City. XFM 89.1. XFM. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

XFM.

Mix Mr. Lucas Super.

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana.
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, oras sa exciting Pilipinas. Alas 5, alas 5:08.

0: exciting morning.
1: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning!
1: Yes, mga katropa, sa makausap pa, magiguban na sa kami kaninyo karon sa exciting Sunday. Sa matag adlong Domingo, kami na usap ang saba-saba kaninyo, Adre. Kauban ako si Arki, diri karon sa Pikas Lawak. Siyempre, kaninyo nga katropa, katropang June Marata, magkikuban kaninyo sa pipila ka mga sunata, mga maanindot nga sunata, o mga pipila ka mga pitikmingaw, nga pag-isgot-isgot. O siyempre, sa inyong pagpanimbaya, mga katropa. Kumanay ko ninyo, nining adlong Domingo, Pizza Noybe. Sa bulan sa Agosto. Wow! Pila na lang yun ka adlaw mga katrops. Si Piet ay ko ganina, no? Kaya ako nalito kanina, alas 5:08 karon day. Advance day kay sarilo, mga ko nagtanaw. Nga naaraw mo day din ang mong orasan day. Alas 5:04 pa, mga katrops. Hey, siyempre sa pipila ka mga greetings, oh, sa inyong pagpanimbaya mga katropa. Siyempre dial mo sa 09 5396140040, 09 5396140040, 09 08 547 6495. Siyempre, pwede send mo dari sa ito ang FB page bitaw mga katropsa sa itong account. Sa ito ang Daniel June Marata. Onya, sa ito ang mga pakulo. Wow! Dili kay maminaw lang mo sa inyong pagpaminaw. Naapagin mo'y mapu-pu dari. Tapos naapagin mo'y masunod sa inyong GCash. Ningkamot lang mo nga makasunod yun mo kanunay sa ito ang tulumano. Nahantot alasays. Anto dalasay, siyempre, ang ato mga sunata, atong inyong timan-an. Ang unsay gipanglitok ni June Marata dere, unsay mga sunata, unsay ang orasa, morgi na. Ya, maka-jikas din mo. Ingon ana, muli ngaw, matag-adlong Domingo, ang XFM, ang it is 89.1. Maanad, mukuwag tumpika sa frequency, good ba? Ang 89.1, XFM Dabaw. Makiguban-uban kaninyo sa mga kalingawan. O siyempre, dili ta pwedeng karong mga panahon na basta adlong Domingo, puno ta sa kamaya. O puno ta sa kadasig, mga katropa. Mahilayo ta o layo ta sa mga kagulanan. Dili ta magpasuabi sa ato ang mga problema sa kinabuhi. Kaya ang problema, kung imo ng problema hon, maproblema jud ka. Maunay lisod kayo nga ang problema, imong ibutang si imong huna-huna, bisa na ang problema, na problema ka, mabuang.
3: Pinoang!
1: Siyempre, ingon anak mga katropa. O una sa tanan di ay, kumusta? Nagtubok ang siyudad sa Davao, ang tulo ka probinsya sa Davao, tulo ka distrito sa Davao, o sa ato mga kasikbit ng mga kasyudaran. Ha, ang mga nagbalambuon ng mga syudad sama sa Tagum City, Digo City, Panabo City, sa pangubang city, Mati City, Bukidnon, oh, sa Malaybalay. Sa Misaasa, mga city nga maabot karon sa tuang pagsibya. Takumus mo, kumusta? Og manginaot kong ang ato ang mga kaigsuunan karon nga sa naa sa palibot sa Dakbayan sa Davao, kinahanglan exciting ta ha. Siyempre sa ato ang mayor si Mayor Basti Duterte, sa ato ang vice mayor si Rigo Duterte. Sa tulo ka congressman

0: to mga konsehalis, mga barangay kapitan, mga barangay kaagawad, takumus mo mga barangay tanod, mga BHW, mga barangay pulis. Siyempre sa itong task force na po, sa itong mga kapulisan ko, siyempre sa itong mga kasunduluhan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning ka ninyo.
1: Good morning!
0: Ubanin ko ninyo para nga magmaya ta. O siyempre sa Adlong Domingo, kailangan magmalipay yung taos. Buna ko, lipay ta. O nga natural, basta maglipay-lipay kanita, dili kita magpatugtog o mga naot nga mga sunata, kada mga mingaw nga sunata. Apan, ang pinaka-importante karo mga katropa nga ang imuhang kalawasan karo nga ini nga bugnaw nga panahon, kinahanglan imog yung butangan o nga mainit nga ipatagamtam ni mo sa imong ginawaan mga katropa. Kapi nga healthy sa imong gipangita, kapi nga makatabang maglikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangustin og soya. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapi nga mo panormal sa pagpagawas sa hormon sa kalawasan para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold. Wow, kani parihaan ni oh. Santon Plus Gold akong giinom karon mga katrops oh. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C uban isab sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kay nakakapi ka na. Tambal pa. Ayos mga katropa, alas 5:00 unang dalit alang kaninyo para sa ato ang paglingaw sa exciting Sunday.
2: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: Alas 5:21.

0: Yes, oy, good morning sa iyong mga sayong nagmataron, ha? Oy, sayuha po nilang nagmata in town o misunod sa ito ang programa. Oy, good morning, ato kang Kiel. Oh, Kiel Gabia, good morning si Mother Brad. O, siyempre, kang kagawa Jim Will Rasonably or Will Jim Rasonably, di akanas may barangay Katigan. Good morning, Mother Wad. Padayon si Mohang plano, ha? Kaya madayon raw yun. Ha? Nga to sab kang kwan kang Sally Alcaria Malina. Wow, oy, good morning mo diha. Mauni sila ang isa sa nakatabang sa kahusay o kalinaw dali karon sa tuang dakbayan sa Davao. Oy, oy, nabalik tad mo ang sama ni ako ang di ni maogo, di ba? Ikambyo gani takabi. Ha? Ikambyo taka kay nawa na ino tong ako adam daraw. Wow! Oh, lagi. Ha, kang Sally Alcaria Malinaw, di akaroon sa may barangay Tibuloy. Good morning si mo, di ma'am, ha? O sa imuang pamilya. Sa mga Malinaw family, Malinaw dyan ni sila kay, siyempre, sa pliedo palang daan, Malinaw na.
1: Pinawa! Ah, diba?
0: Malinaw na guna sila. Habita, good morning ni mo, di ma'am. O ga, kumusta ang dagan karon sa kahusay o kalinaw sa tuang sa to, dahil lang sa Tibuloy, oy.
1: Pinawa!
0: Kumusta man? Ha? Di ako. O, nga to usap kang, wow, kini akong ganahan. Kaya nagitagalaing nasun mo, apil-apil sa tuwa, di ba? Ha? Nagitagalaing nasun mo, apil-apil sa tuwa, di mga katrops kay, nabang gini rin, taga kuan ni, taga Saudi Arabia. Ah, Arabia, ta, Saudi Arabia.
1: Pinawa!
0: Ha? Taga Saudi, gini mga katrops, ha? Pati ko sugar po na akong may, kaning akong kuwano, kaning ako ang monitor, ako ang pagipahinayan. Kaya mura mag, ang pikas na lunggal mo guna ko, katropa, kuwano eh, naanay ga, alingaw-ngaw, dilis pikas na lunggal na ko. Ang pikas na lunggal po na po, magsige gong-hong, ah.
1: Pinawa!
0: Dahil sige gong-hong, mag-uingon nga, uingon nga, kanang, nakay kwarta on niya. Wow! Wow mo lang! O, ga, simple, nga to sab ah kang dia karon sa may Saudi oh sa laing nasod dito. Good morning dio, kumusta man dia sa inyong area karon? Ko pud tawagan no, tawagan ko ni kiha karon mangutana ko ani kun sa may status dia karon sa ilang area. Ha, nga to kang Robilin Alcazarin, oy Alcazarin dia karon nga kumusta man dia sa inyong area karon dia day sa kuan sa Saudi, sa Saudi. Ha, kumusta man di ang Saudi karon? Kuan ba kanang kabalo ba sa magbinisaya ng taga Saudi? Kabalo. Kabalo. Kabalo ba magbinisaya ng kabalo ay. Kadagang mga Pinoy nga Saudi, alangan. Bitaw, good morning nga kan Rubilin Alcazarin di ha. Good morning ni mo di day, kumusta og amping-amping. Mao na yung pinaka-importante sa ito karon ang pag-amping sa itong kalawasan, pag-amping sa ito ang mga gimbuhaton para kay mag once ka ni masipyat magunta, mauna na tayong, sa garam, ingom na ikang, wak magunta, mag-amping. So, amping ha, amping-amping di day, o I hope nga go sa imuhang goal po, mga di day ha. Kana kay ko musi mo kukuan ba kan musi ko higop ni akong kape di kan santon gold ah kanindot eh ah. Pero by the way mga katropa na magi magtiayo ro nga wa magtininggan nay ano man alangan nga sa naman taon eh murag wa naman in taon sa wa na magunonag o sa mga obligasyon. Kasi ilag hata ko ko tingala magyudang tingala majumbana jud kay sige mag kuan ba ah tagaan kumplito ang sweldo nya kuan kumplito ang sweldo nya na pa kay mga pinalit ba na mga pinalingke pero tingala man ang bana nga sumni ako nga sa gumugtok man gyapon. Sige na gunahuna ang asawa ba nga usong ka niya? Ang ba na? Ano man eh? Kaya nga ano di ay? Tama lagi, nagsige kang hatag o suporta di ang iyong pamilya. Sige kang hatag di ako, pero naaapag hindi kayo kikinahanglan di niya. Yung sao man eh mo? Nga, luya man. So nakinahagla jud ka mga katropa, sulit ka kung nakaturbo ka makatabang ni sa Six Life ninyo mga asawa. Ang turbo FDA approved, maong sip inumon pag turbo na. Mapalit kini sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Wow!
0: Alas 5:27 mga katropa. Oy, good morning usab kang Jekyll Miggy. Matod pa niya banatig sounds da. Oh, siyempre. Huwag mo gini. Kanimugong Adlaw Domingo, mga katrops, minusta o ka ng komentaryo. Labi na narong orasa. Dilita mga komentaryo rong orasa. Kay, kung alam ba, pitik mingaw lang. Kay kung mga komentaryo mo ka, FM good ta, di ba? FM good ta. Frequency mo juli to. Maugun na yung atua, di ba? So, mga komentaryo, onya. Karong tao-tao daw sa bullseye, di ba? Matagbaw mo. Naadi ang pinakatibay nga Marvin Pineda. Naadi ang pinakatibay. Bingo na si Marvin nga. Ano giingnan mo kung mong tibay dyan? Di mo ko tibay dyan. Ano sa manday ka? Tinood mo siyog ko.
2: Pinood!
0: Lahi, magol pagpaminaw mo ng tibay. Ha, di ba? O, unya napon si Jubit Espanyol, o. Matagbaw mo diha sa mga komentaryo, sa mga balita, mga priskong balita. Sunod ane, ang Bullseye Weekend. Para, kumplituhan mo gina mo, di mo gina mo sugot nga. Kung mahimo lagi, ilansang nyo, numero 4. Ang inyong radyo, numero 4. Pero, usahin mo kung maingaw mo na sila nga, kanang, ayaw eh, mabalhin. Kung siguro may laing istasyon, pagbalhin nila, ah, dito rin yapon sa Solid FM.
2: Pinawa!
0: XFM yapon. Ay, good morning, ato kan Jekyll Miggy di akaroon. Good morning muna mga sa mga Miggy family di akaroon sa may Balyuk. Oy, kumusta man muna mga Migs? Ah, nangyato si nilaag, siguro nagkabiin dito sa namatyan. Oo, unya, siyempre, uy, kani, kay wag ganyan katagbawan sa musika. Basta tao ganyan mga musikero, mga katrops, mauna yung mga tao nga layo sa disgrasya. Ay, di, layo sa disgrasya. Layo sa kagubot. Kaya sila mo'y tighatag o kalingawan sa mga taong mahilig o musika. Bitaw, ang gikan ka sa imong pagkatao, kinahanglan jud nga, unubanan ka sa musika. Ha? Kaya bitaw, pag pagkatao ni mo nga, mura makagakanta na, uha! Uha! Mas ang bata ka din nga mga katropes nga taas kayo o ka ng tingog o ka ng musyagin ka ng uha! Partik tibayag tingog na mura na si Janil Lacustalis de Pilio. Monitao musikiro ha, gikan sa bahista, gitarista, kuan ka ng gitarista, bahista, unsa pa, organista, oho, kuan, basta mga musikiro nga tao, mga katrops, layo gid na sa mga problema karong mga problema. Ay, alas 5:30 na. Muraga mukuan po ta siguro no. Mukuan ta. Mupahuay ta kadto tulo. Good morning usab ngadto kang Mercedes Heljura Manguba tiro propeta po ning apelyido wa perti. Taasa ba ning imong kuan oy? Pangalan Mercedes Heljura Mangubat Tirol. Aha. Kining Mercedes kuan eh. Kanang sakyanan eh. Tibay po na ang sakyanan. Kanang Hijara, Japona. Ha? Japan. Kanang Manggubat, akan na. Kay parating giraha. Pagod.
2: Pinawa!
0: Ha? Siyempre sa Tirol. Oo. Oh, gano. Ha? Usmo na ko ha. Mercedes, Hijara, Manggubat, Tirol. Good morning sa muda, ma'am. Di ako nun sa may apipidad or sa may batuturil. Nga to kang Jing Pilcher. Ako na rin eh, ko kumpletoho lang na ako ni before ta mag-commercial. Ah, Jing Pilcher is watching. Wow! Oy, good morning mo da, Jing. Alaka, alaka. Sige, ay sus, wala may problema. Ha? Tarawa lagi. good morning mo da, Jing. Oh, good morning daw sa iyang ayate God.
2: Pinawa!
0: Alaka! Nag-inod-anay na yun mo, ha? Hala, pasige mo. Oy, good morning. Usab kang Roger Kampangan. Ay, karoon, oy. Kumusta man ka, Park? Diha karon sa may asa ka dito, UK. Oo. Oh, oh. Unahan sa kuan kapatagan. Dito ah. Dito UK. United Kingdom di karon si Roger Kapangpangi nag oy nagtan-aw gid siya kan good morning no part og amping di aparta. Og nasayod nagyug ka nga what is unsay gusto ni katropang June Marata nga sa pasalubong di pasalubong ni Monaco. Ah, good morning nuda part, Roger Kapangpangan dai kuno og amping da part usbon nako. God is always guide you and your family. Siyempre, ngadto ka nga Rosalena, Mansilagan dai karon sa may barangay Katigan. Good morning si Modia, ha? Og ang okay ra part, okay kayo. Thank you kayo. God bless you mo part. Ang kang Rosalina Mansilagan di karo sa may barangay Katigan. Good morning mo dia. Ma'am, madam. Alas what na sa sobraan ata. Alas 5:32 na. Balik ta mga katropa atong ina kita speaker sa wak. Sa mga painumdom.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga
7: mga organo ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Exciting morning!
0: Alas sa 5:37 mga katropa. Okay, mga katrops, nakuratan sa ko. Okay, padayon mga katropa, og siyempre dili mi gusto nga di kimo matagbaw laing dalit alang kaninyo mga katropa sa adlaw Domingo sa exciting Sunday.

0: Exciting morning.
1: Hey, it's a beautiful day.
2: Alas 5:47.
1: This is my...
2: Oga. Pila ka minuto na lang sa atong panag-uban. Ha? Baniga pong ko ninyo, ay kung inyong biyae, kung inyong kumbiyaan, ako, kaluoy po ninyo ng biniyaan ka, no? Dili sama anang, na ay lugar gani nga, kan, kanang imong gikahinaman, imo jumbalikan. Sama anang lugar gani mong diin kagikan, bisan pag asa ka, bisig dili na, wala na kay area niya. Pero mahinumduman gihapon ni mo. Kaya, siyempre, naagunay, na, kuhan ba, kanang dili ni mo makalimtan. Ha? Makahinumdum ka gihapon.
3: Wow!
2: Pero katong, gibiyaan sa uyab, ay nang kinitawang paghandom, nga ikaw balikan pa.
4: Pinawa!
2: Alas 5:48 mga katrops, oy. Good morning. Ah, sige hatag. Mau ba? Oh, hatag oy. Alongan. Good morning day ngadto kang Sir Jeffrey Bangkas day karon ha. Oh, good morning muna sir. Kumusta sir? Kumusta ang ato ang kwan? Usa sab ni sa ni protekta sa ato ang kausay ug kalinaw. Kini mga miyembro sa atong kapulisan nga mibuhis o kinabuhi para nato ng mga tambaluslos po ning uban gibuhi ang tao na sa atong mga pulis.
4: Pinawa!
2: Wapay siguro na pa'y uban nito? Nga, ha? Wa nila hununa abang ang pulis mo naghatag ng proteksyon sa tua. Ang pulis pa'y pakasadon. Namingon din na sila nga, salbahis ka ng mga pulis. Hey! Ang pinakanindot sa pulis, kanang muingo nga, ayahay pa mo sa pulis.
4: Pinawa!
2: Ay, nako! Alas 5:50 na! Oga, good morning, usap ha? Nga to kang, usbuna ko kang Sir Jeffrey Bangkas. Good morning muna, sir. Oga, nga to, usap. Good morning. Pa-shout out me diri sa Kilate. Oy, siyempre, why Kilate ha? Why Kilate as Kilate? May kilate ha? Ha? Huwag mo kilate.
4: Pinawa!
2: Good morning nyo tao. Nga to kang Marisa Mabini. Good morning. Pa-shout out me din sa kilate o sa akong husband. Wala pa ni Bangon. Hindi mo masiguro ang gikulata gabi eh. Bisig mo nang ipaturbo.
4: Pinawa!
2: Ipaturbo na ni mo. Shout out oy. Ha? Grabe. Alam di ha? Ano magsalig manta ng turbo? Saligan na to. Kaon ang tagtakway. Aha, pahits na.
4: Pinawa!
2: Ay! Ako rin yung pambasahan para ako rin uban. Uy, kang may, kambari day. Good morning muna, may. Mga staff ni Kunsyal ato ni Richel Susobrado. Good morning sa mga Susobrado family. Diyan ka naman sa may mental ng ito kang Sir Kukoy, Attorney Kukoy Susobrado, Attorney Suraida, Attorney Laida Susobrado, Ladi Susobrado, o Ma'am Ching, ang Sir Allen. Good morning ka ninyo, kumusta mo diha tanan ha? Manginaot kong naata karon sa kapiskay o kamaayo sa atong mga panghunahuna karon. Shout out. O siyempre, panawag daw mo, busy daw. So, makatawag lang una ron. Makatawag mong una, na ana mo, Jika. So, wapakoy mangutan na, pero unya, rako, di na pakoy mangutan na sa makauna lang tawag. Alas 5:52. Oh, good morning, usap day. Ngan to sa kang Freddy Ibad, diya karon si Kagawad Freddy Ibad, diya karon sa may barangay Atanawi. Nga to kang Kapitan Ruel Ansal. Uy! Hala, madayon yun ang eleksyon! Ay! Nako, madayon yung eleksyon sa barangay! Kamu mga last term, last timer in town, huwag ito yung mayemoan eh. Pahukay mo eh. Pero, pwede mo mudagag kapitan. Ikaw kapitan, pwede siya ka mudagag kagawad. Pero ano na, apod? Kung naa ba kayo nahimo sa mong barangay para hindi ka mauwa mo dagandagan o balik ko yun, ang sabi ko. Kaklarik sana! Abay uban yung taong karoon nga, ah, sige lang. Nagsalig mo na ko na ako'y kwarta. Bahala ko ako'y agi, pero naa mo ko'y kwarta. Hilom diha! Katong mga barangay, mga kagawad, maraganay kagawad, ganun, mga katropa. Wait, kamong mga, kwa na, magkwan po ta, sa'yo katawag, aning, mag... Wise boot po ta. Oo, oh, pag-wise-wise po mo diha, eh, di mo, mag... Sing, eh, tagaan mo sigatos, sigatos, ganun, eh, so, mabit-bit mo nagbata ng sigatos, ganun. Pero tagaan mo sigalibo, ay, so, sa'yo po mo padala, eh. Huwag na imuhatang ako isa kalibo, eh, depende.
0: Pinawang!
2: Pinawang! Madayon yun ang eleksyon, mga katropa. Kadili, pwede nga dili, dayon nun ang eleksyon. Kay kung 2028 pa ta mag-eleksyon, mga katrops, dako na kayong nagasto in taon ng kumilik. Oo. Napaigigasto ron sa kalibo. Napaigigasto ron yata ng impeachment. Impeachment! Nako! Gihimo ron kolateral, mga Pinoy, anak. Bisa usahaon na nila, mga katropa. Oy! Ay! Di pag yun ang mahumang yun lang, kapungutin lang ang hindi sara. Ha? Ha? Di isa't pag-usahan, nagtuo mo rin kapag humahan ng impeachment, di pa na mulihok. Sige, pa rin ang pamiang. Kanyang mga taong diskumpiyado na gani sila ang pagka-opisyal. Ha? Diskumpiyado na gani, makita ginagrason nga ang iyang kalaban, di yung kalihok. Maunin eh, tabo ka rin ang ato ang ang ato ang BP Sara, paningkamutan nilang digid ko dagan. Nga magbuot eh mo, nga mga tao na may muingon na dagan yun dahi, dagan. Napiinday po, sungugan.
0: Pinawang!
2: Tama pa po na dahi, ala, sungug! Ah. Sungugan pa kayo dahi, sus! Nga ni mga tauhana. O, yung usahon nito, bisag, na, ako nung gipulaan ako, paminaw, anong kanang impeachment bitaw nga, kuan? Pila na na ka-impeachment, ikadusi naman siguro na. Ah, di na ko eh. Di na ko minaw, wala sumol. Puol. Kaya nga no, nganong ingo kag puol, mga katropa. Alangan. Mauragi apon, ang ilahang mga witness na ka. Wala eh. Nga, puol lang gani. May mga to sa sinugdanan, may ingo ka, halaka oy, halaka oy. Makuan, may ataan eh. Kana ma-exciting punta po. Ma-excite punta nga. Maminaw, unsa kay ras, unsa kay mga kuan ana. Pero karon butbut. May paminaw ko gig XFM. Dungog pa ko mga balitang tarong. Ha? Ngo, sige paminaw ana ko. Nay, bula-bula nang baba ana mga ha? Prosecute. Ha? Taga kuan, mga loyalist. Nako. Susaon ani lang. Karon sige buhat lang pampiangan. Huto na sila ka yung mga nasa minority karon mga katrops. Ay naku, huto na sila file o kaso. Para pag-abot sa time mo, daog na kuno sila. Na ilang manang hulgaon, ikaw di ka musabay na ko. Ah, bala ka, pailan takang kaso. Ah! Oh, pailan takang kaso. Di ka musabay ko, ah, pailan takang kaso. Ito, mapamak, napayuban, ano lang eh. Amot lang! Money is power, good for bida. Pero ako no, kanyahir mo itong wawin ko'y power, kaya wawin ko'y kwarta.
0: Pinawang!
2: Ay, good morning kang Mike Reyes na ikan kay sir. Good morning, sir. Good morning, good morning, sir. kang Mike Reyes na ikan ha, namina ako nandiyan sa Toril PNP. Good morning sa inyo, ma'am, sir, ma'am naman. Og, I hope nga, kwanta, abtik ta kanunay. Og, siyempre, basta abtik ta, kanang bitong mahilig ka mutanaw gani mga lip and right kani nga makakita ka mga mindot og telescopic mo na gitawag og optic pa ka.
0: Pinawang!
2: Luminous gani nga moingo ka. Nay kuan ba ano nay kuan dito? Di na kamulingi aka na luyahon ka na. Makaingo na ka nga awa na gani tao ni toy ni doy.
0: Pinawang!
2: Pero kung pag-ingo na ko nga nagkuhan nito, abtik kayo, aka na. Di ba, sir? Ah, si Mike Reyes. O siyempre, nga to usap kang PIMS Algog, ah? Kang Police Executive PIMS. Relax sa June. Inom sa og kape. Inom sa og kape, be? Ah, inom sa og kape. Muna ko yung uras, ay. Gamay lang sa kong uras, oh. Oh, good morning usab dai kay good morning cool. Happy Sunday. Nah. Usao man ako pagbasa ni. Ininsik ang sama ni. Labaw mo ni Saudi ni. Pinawa. Good morning. Pore yang gingon. Good morning cool. Happy Sunday daw. Ay, good morning usab dai. Ang nasus taghana bi in town tong nang makiga motimbaya unta asko ano? Magpatimbaya. Nga today sa mga kuan mga tanawa lagi wala na kalimot ni noon ta sa mga opima family good morning sa inyo da sa mga sitio Ramihan Batu Turil nga to usab kang live Santor Santoris Santores sa may Dakudaw Agdaw okay good morning. Ang naglanog-lanog ka diri sir. Yate. Lanog-lanog ha. Pero wala mo kay oras. Agoy ka. Wala yung kay oras bitaw. Di na gini mapugan. Mapugan pa ibaha. Nung ka ang oras. Kay matut pa ni katrupang Alan Abaes. Na ay oras piduli dili na ato. Ay iya na na sa musunod na itong programa ng Bullseye Weekend. Ha? Paminaw sa ninyo ang Bullseye Weekend mga mga katropa uban kang katropang Marbs Pineda ng ato usab kang Jubit Espanyol. Kasi yung kapartner, basta na adiha mga priskong balita. Usbon ako sa mga nagtimbaya ka na ko o sa mga nagpaminaw ka roon sa ilang mga radyo mga portable radio lang. Salamat kay sa inyong pagkiguban kana ko. Manginaot ko sa sunod Domingo pohon sa tuang tulumanon ang exciting Sunday, exciting morning sa 89.1 XFM. O pasalamat ko sa inyo ha. Ubani-ubani ko niyo. Kay sa inyong pagkiguban kana ko naa diha ang gitawag nga pagtinabangay. O ngatus mga DDS, good morning sa inyo tanan. Wala ko'y oras, ang alam sa kinatabukang pwersa sa XFM Network Philippines, alang saan kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katrupang June Marata, makaingon kaninyo salamat, salamat sa inyong pagkiguban ka na ko, manginaot ko, nga ang grasya sa atong labang makagagahom anhaa kaninyong tanan, kamatuuran, ang sandigan. Bye-bye, I love you all.
0: XFM
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklare, sana!
8: Exciting!
7: Exciting!

0: Bueno.
1: Está claro, Exana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Ana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:35 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng Bulsay Express Balita karong buntaga. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. Adto na kini bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas ngadto sa 10-15%. Xanthone Plus Gold mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Sa headline sa atong Bulsay Express Balita mga katropa. Davaoenyong Campeons 2026. Gipasidungga ng mga athletes o mga coaches. KOJC Kingdom ablihan sa publiko karong maabot nga Setyembre. Samtang DPTMP nagpadayon sa IEC campaign sa Barangay Matina Pangi ning Dakbayan. Lawas sa 8 anyos nga nalumos sa Sultan Kudarat na recover na. Dakong rollback sa presyo sa lana lauman karong simanaha. Senate Blue Ribbon Committee gipasa na sa ombudsman ang mga kaso sa flood control projects. Katapusang headline sa China nagkumpirma o gikumpirma ang pagkamatay sa duha ka mga Coast Guard personnel.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Sa detalye mga katropa sa atong Bulsay Express Balita karong buntaga, gipasidunggan sa Davaoenyong Campeon 2026. Araw ng parangal at pasasalamat ang 217 sa mga Davaoenyong athletes nga nakadala og dungog sa syudad. Pinaagi sa ilang mga kadaugan sa international, national og batang Pinoy competitions. Gimamang awarding ceremony pinaagi sa City Government of Davao og City Sports Development Division. Sa mga ihap, 36 ka mga athletes ang nakarepresenta sa Davao City og Pilipinas sa international competition, samtang 181 ang nakikompetensya sa Batang Pinoy. Gipasidunggan sila tungod sa ilang dedikasyon sa sakripisyo og pagdala sa ngalan sa Davao City ngadto sa mas dagkong kompetisyon. Gawas sa mga medalya og certificates nakadawat usab ang mga athletes og coaches og cash incentives ubos sa Davao City Sports Excellence Incentive Program. Ang mga international og national gold medalist gingong nakadawat og 30,000 pesos matagusa, silver medalist nakadawat og 20,000 pesos matagusa, og ang bronze medalist nakadawat og tag 10,000 ka pesos matagusa. Aduna usab laing incentives alang sa batang Pinoy medalists. Matod ni City Sports Development Division Head Mikey Aportadera ang kalampusan sa mga atleta, resulta matod pa sa ilang kakugi og disiplina. Samtang gipasalig usab ni Mayor Sebastian Duterte pinagi sa mensahe nga gibasa ni Vice Mayor Rigo Duterte nga magpadayon ng suporta sa syudad aron makapadaghan pa og world-class athletes gikan sa Davao City.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Samtang mga katropa, gikumpirma nga ablihan na sa publiko sa umaabot nga Setyembre 1 ning tuig ang KOJC Kingdom sa Davao City nga gila isip usa sa pinakadakong indoor cathedral diri sa kalibutan base sa seating capacity. Nasairan nga pasilidad adunay kapasidad nga mukabat sa 75,000 katawo og usa sa labing dakong imprasaktura nga gitukod sa Kingdom of Jesus Christ. Dugay nang yulat sa mga miyembro og supporters ang opisyal nga pag-abli niini. Gilauman nga mahimong sentro sa dagkong relihiyosong kalihukan, conventions ug uban pang major events ang mga pasilidad tungod sa kadako og modernong disenyo niini. Sa pagkakaroon, padayon ang mga preparasyon alang sa grand opening, din gilauman ang pagtambong sa libuan ka mga bisita og miyembro gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod og sa tibuok kalibutan.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Samtang mga katropa, nagpadayon ang Davao Public Transport Modernization Project ng DPTMP sa pagpaligod sa komunikasyon o paging partner sa mga komunidad, pinaagi sa Information, Education and Communication Campaign ni INIA. Nasairan nga na itong nakalabayang adlaw, nagpahigayon ng IEC session ang proyekto uban sa mga residente sa Barangay Matina, Pangi, aro ipasabot ang mga detalye o benepisyo sa modernisadong transport system nga giplano alang sa kinatibuk-ang Davao City. Ipasabot sa mga opisyal sa proyekto nga ang community community safeguards o grievance readiness mechanism aro masiguro nga masabtan sa mga residente ang ilang mga katungod o mga proseso sa pagpahayag sa ilang mga concern. Matod kang DPTMP Strategic Communications and Engagement Officer John Gunn, importante ang partisipasyon sa komunidad aron masiguro nga mahimong mas luwas, epesyente ug responsive ang umaabot nga transport system alang sa tanang Davaoenyo.
3: Express Balita.
1: Sa atong balitang regional, mga katropa, malampusong na-recover sa Philippine Coast Guard kan PCG ang lawas sa 8-anyos nga batang lalaki nga nawala human sa insidente sa pagkalumos sa Tran River sa Barangay Dato, Caron, Sultan, Cudarata. Dihang nadawat ang report, naling gilusad sa Coast Guard ang search and rescue operation uban sa Philippine Marine Corps MDRRMO Libak ug uban pang lokal nga responder aron pangitawon ang mga biktima. Tungod sa kusog nga sulog sa suba ug limitado nga visibility, temporaryong gihunong ang operasyon aron malikayan ang peligro sa mga responder. Hinungon gisugdan pag-usab ang operasyon sa pagkasunod buntag ug gibalhin ngadto sa search and retrieval mission. Na-recover ang lawas sa bata alas 12:35 sa hapon kagahapon ug giturn over ngadto sa otoridad. Napahimang na usab ang Coast Guard ngadto sa publiko nga mag-amping ilabi na sa mga suba ug uban pang laom nga mga katubigan.
3: Express Balita.
1: Samtang nagtinguha ang provincial government sa Sarangani nga makabot ang 2.9 billion pesos nga budget alang sa 2027 aron mapaspasan ang recovery og rehabilitation human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa probinsya karong tuiga. Sumala sa provincial administrator nga si Attorney Ryan J. Ramos, ang proposed budget maghatag og prioridad sa pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog, pagbaha ug uban pang kalamidad. Lakip sa mga target nga pundohan ang disaster resilience projects, infrastructure development, social services ug mga programa nga makatabang sa pagpaligon sa lokal nga ekonomiya ug komunidad. Gipadayag usab sa Provincial Treasurer's Office nga gilauman ang 14% kapagsaka sa local revenue sa Sarangani nga makatabang sa pagpalapad sa mga serbisyo ug proyekto sa probinsya sa umaabot nga katuigan.
3: Express Balita.
1: Samtang sa atong balitang national, mga katropa, gilauman ang dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha. Base sa initial nga monitoring sa industriya sa lana, posibleng mukabat sa 5 pesos matag litro ang rollback sa diesel o gasolina, depende sa lihok sa presyo sa world market. Nasayran nga ang posibleng rollback gingong resulta sa pagkunod sa presyo sa krudo sa international nga merkado o pagluag sa supply concerns na nakaapekto sa presyo sa lana sa milabay nga mga semana. Kung mapatuman, kini mahimong usa sa pinakadakong rollback karong tuiga o makatabang sa pagpaubos sa gasto sa transportasyon o guban pang mga produkto.
3: Express Balita.
1: Ngayon panganganig sa tuang Bulsa Express Balita, mga katropa, gipahibalo sa Senate Blue Ribbon Committee nga ipasa na nila sa Office of the Ombudsman ang mga reklamo nga may kalabutan sa gingong manumalyang flood control projects. Sumala kang Senator Erwin Tulfo, nasabutan kini sa ilang meeting uban kang Ombudsman Buing Remulla o Senate President Sherwin Gatchalyana. Matod sa Senador, mas angay nga ang Ombudsman na ang manguna sa investigasyon o pagproseso sa mga reklamo aron ma-focus ang committee sa uban pang importanteng issue. Gilauman nga pinagi ni mas mapaspas ang legal nga proseso o masiguro ang gustong pag-imbestiga sa mga aligasyon sa mga flood control projects sa nagkalain-laing lugar sa tibuok nasod.
3: Express Balita.
1: Natapos ang anig sa itong Bulsa Express Balita, mga katropa, sa balitang international. Gikumpirma sa China ang pagkamatay sa duha ka mga miyembro sa Chinese Coast Guard nga nalambigit sa insidente sa panagbangga sa ilang mga barko sa West Philippine Sea nito pang Agosto 11 sa nakalabing tuig. Nasayran nga duha ka personnel, giilang sila si Yi Xin Yu og Cheng Long, gigong namatay atol sa Osaka Maritime Operation og gihatagan og posthumous honors isip pag-ila sa ilang serbisyo. Nasayran nga maong impormasyon migawas halos usa ka tuig human sa insidente di nagbangga ang duha ka barko sa Chinese Coast Guard samtang nag-operate sa kontrobersyal nga katubigan. Sa pagkakaroon, padayon gihapon ang tensyon sa West Philippine Sea og nagpadayon sab ang pag-monitor sa mga kalihukan sa nagkalain-laing maritime agencies sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklaris, Ana!
5: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras mga katropa, alas 6:46 sa buntag.

0: morning!
1: Bullseye! Bullseye!

0: side. Good morning.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Alas 6:47 na sa buntag. Good morning sa inyong tanan diha. Asa man mo naka-plaster karon, asa mo naka-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyong tanan, mga katropa.
0: Good morning.
1: Good morning unsa makausab sa mga katropa nato. Ganina pa yung tao naka-subaybay, ganina pa naka-standby, naka-plaster. Sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlaw, mga katropa, of course, ilang gihapon sa programang
0: Bullseye
1: Weekend Edition, mga katropa. Uban-uban tagikan alas 6:30 hantod alas 8 sa buntag.
0: Good morning.
1: Nakapangapay na ba mga katropa nato diha nga ganina pa nakasubaybay? Oh, siguraduha mga katropa nga natimpla na ang init nga kape ang atong Zanthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Makatabang kini aron nga ma-fight, malabanan, mapakgang, grabe no. Matanggal ka ng mga sakit sa tuwang kalawasan diha mga katropa. No, ma-fight ang fatigue, ma-boost ang atuang natural nga energy kung nagluya-luya ka diha, ayaw pagluya-luya. Kaya adlong Domingo karon na mga katropa, daghan kayog mga aktibidades. Daghan kay tag mga kasika sa gantag mga gusto buhaton ning adlong Domingo, mga katropa. So sug din yung adlaw ha sa pagina mag healthy nga kape, aside pagid ana maka enhance pagini sa tuang mental clarity o focus, mga katropa, masuportahan ato ang daily wellness bisan pa man nga busy ang atoang pang adlaw-adlaw. Ayan, uban-uban napad kita, mga katropa, ning adlong Domingo, hagi ka na gani, balik-balik, katropag Jube. Ganinang alas 6:30, nitingog na nadungga na ninyo. Of course, walay lain ang inyuhang Lamuro Queen gihapon diri sa XFM, mga katropa.
2: Pinawag!
1: Moragid gihapon ning naungag yun, no?
2: Baka kun ka!
1: Ay, dili po. Dili po. Dili po din yung ano. Ma-hurt po tagaman.
0: Bullseye!
1: Itay nyo ang Lamuro Queen Dri sa XFM, katropang Juvet Espanyol. Oh, sit back and relax kayo. Of course, wala ta na ginusara karoin, mga katropa, sa mga gusto diha nga magpaabot sila mga mensahe, comment, reaction. Unya, makauban natin sa katropang Prof. Marvin Pineda nga magkiga abi-abi, magkiga uban sa tuwang adlong Domingo kay daghantag mga isgutan sa unahan, mga katropa. But sa dili pa, kung gusto ninyo magpa-greet, magpaabot sa inyong mga shout-out, greetings sa inyong mga mahal sa kinabuhi, mga katropa, pwede kayo ipadangat sa tuwang text line 0969-333-0537. Otron ko 0969-333-0537. Text mo diyan, mga katropa. O baka ha, pwede mo magtanaw, no? Pinagi sa tuwang Facebook Live, mga katropa, sa XFM Davao, Katropa Digital.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Text lang mo diha, comment lang mo diha, mga katropa. Kaya kami ang bahala sa inyo. Sit back and relax. Di ta mag luya-luya karon. Kay adlong Domingo, dapat ang uban. Nag-ano karon ang uban kay nabisi naman nag-prepare. Kay na sila yung mga lakaw. Na sila yung mga out of town. Sana all, no? Ang uban pod karon, mga katropa, kay naapod sila yung kanang pasapa gaming. Ang uban kay nalang gilakwon. Ang uban pod kay money ang time for family bonding. Ang uban mo po ni ang ating simba. Labi na sa to ang mga katropa ng mga katoliko. Unilahang adlaw sa pagpahulay, no? Pagsimba. Napoy uban nga nagligid-ligid ragid karon sa ilahang mga kama. Sana all, kaya ako kagahapon, murag somehow gisapot jud ko. Mukha ng Saturday gani, tinga pahulay sa mga katropa ninyo diri sa XFM. Adlong Sabado ra man kita makapahulay. No, kanang lami pa kay tulog, mga katropa, unya na din gadukduk sa likod gabarina. Lami lang gyud kaayo. Kalami lang gyud, mga katropa.
0: Good morning.
1: Oh, anyway, good morning gihapon. So good morning sa mga katropa nato karon pa naka-tune in. Pinagi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao sa to mga drivers diha, mga katropa nato, X-Force. O sa tanang mga drivers nga naminaw karon, nagpalanog-lanog sa XFM sa ilahang mga karadyohan, mayong buntag sa inyuhang tanan, mga katropa. Sa to ang pagbalik ha, ba? Di na nato dugay-dugayin siguro sa atong pagbalik ani mga katropa. Murag ato na lang siguro ni pasulodji katropa Carbs kay para ano para dili pud ko diri kana bitawng no lonely kay ko paminawon katropang Prof Marbs kasi kana kung murag naginusara ra jud ko. Pero wala good ko naginusara kay gani na gani si katropang Prof Marbs. Oo, kana nga nag ano na siya nagkanang nag-prepare pa ni siya sa amuang isgutan karon kay murag
3: hi no
1: ano jud ni siya. Pero kapangita gid ko gihapon katong Prof Marbs. Antod karon hinahanap ko pa rin yon. Oh, mura gid gihapon ni kaganina pag gid kong pinangita ay ani ba. Nga na gid kahani asa na to.
0: Good morning.
1: Ay sa mga nag-celebrate sa ilahang adlong natawhan karon mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa inyong tanan. Og happy, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang adlong natawhan. Grabe, wag yun na ako nakitaan ba? Wag yun! Asa man gito siya ni Paingon? Uy nga, pagkalayo ba? Anyway, di yun na ito makita, Prof. Mars. Saon man gini nato bay mangita na kini na lang ang ato ang ano pang intro na lang nato kay Prof Marbs para makasayaw. Hey.

0: good morning, good morning. Katropang Prof. Marbs, muraga nakasayaw dyan pagamay diha. Katropang Prof. Marbs, no? Kay muraga nina pag ikong pinangita ay ato dari wag yun na ako nakiting, ano, good kahani.
1: Alright, nag-on ba ako microphone?
0: Ay, yes, katropang Prof.
1: Marbs. May buntag mga katropa, o sa ato mga katropa nga naminaw karon. Kumusta ang inyohang kabuntag? Murag ang gipaabot siguro, anak katropang jubit, mukanta nalang dyan ka, akapila.
0: Murag, ano lang yun, eto na. Eto na. Ako na lang yun siguro.
1: Record na lang yun.
0: Record na lang yun na ako ni mga katropa. Anyway, kumusta yung adlong Domingo, Prof. Marbs?
1: Alright. Okay so far, no? Nindot atong panahon karon sukad sa mga miaging adlawa at tagiulan, no? Malingaw ko basag comment sa social media. Kaya grabe ang atong mga kaigsuonan karon sa Metro Manila o sa Luzon.
0: Oo, marag na sila napod.
1: Sila napod, no? Ang comment sa mga netizen, kanayang si Togani. Asa man si Dizon? Oo, dapat amo gipaabot si Dizon nga mamalikas.
0: Hinahanap na ng publiko.
1: Kay tungyani ba sa Davao, grabe gipamalikas, murag ka ng ano ba?
0: Suko, galit, suko, na galit,
1: galit
0: na galit talaga siya.
1: Galit parang gusto manakit.
0: Oo, galit na lagit, lagit na lagit.
1: Galit na galit parang gustong manakit, pero karon panahon nga rito sa Luzon o sa Metro Manila, wa may Dizon nga ipakita.
0: Walang imik ba yan katropang Prof. Marbs?
1: Ani, no, murag ini nga mayra daw mo sa Davao daw, mo comment niya pag-abot dito sa Metro Manila, nga mas worse pa di ay. Ato ang baha dere is mo last lag hour o hours. Mm-hmm. But dito, pila naka-adlaw since atong aging adlaw pang ilang baha, parte pang iyong laluma. Lunop tawon ang pipila ka mga kasunan. Actually, wala na, no? It's not about matter of politics. Ang ato dere, ang pagtagad sa kanang pahinangalan sa mga taon, okay? Mm-hmm. Dili man ni di man ta kalaban, no? Isa lamang ta kanasod, Pilipinas ramanta. Ang problema mo good, gina single out nila, no? Pag once ang Davao,
0: baha.
1: Asa si Tore? Bitaw, anyway, si Tore grabe mga comment to nagbaha ang bangkal niya karon ang Metro Manila ngayon naman dinang sakop. Wa may Tore nga nitingog. Di ba? Mga mga actually gipangutana na ako na last katong nagprograma ko katropang Juvet nga wala may problema mo comment ka, pero dapat dili i-single out sa lugar.
0: Equal tanan.
1: Equal.
0: Tanan concern i-address tanan issues isgutan dili lang sa Davao City.
1: Dili lang Davao City. Murang pong si Lacson good. Na murag tagig lang lugar yan ilhan. Naka-focus ang investigation sa tagig kada kag problema sa nasod.
0: Yan nga, Prof. Marbs, no? So, sa mga katropa nato diha, no? Wala kayo tagiulan karon. So, thank God, no? Sa nindot nga panahon, mga katropa. Busa, ikaw diha, bisan pa man init, ulan, sa panatumasinati nga weather, mga katropa, dapat ang atuang immune system boosted, no? Kusgan, mga katropa, pwede ta mag-inom, maghigop sa tuwang healthy nga kape, atong Xanthon Gold Coffee Mix. Abaga nato og Xanthon Vitamin C, mga katropa, atong alkaline nga Vitamin C. Again, good morning sa mga katropa na itong nagtanong sa itong Facebook Live karon. Comment lang mo diha mga katropa. Huwag sa mga gusto mag-text, text mo sa 0969-333-0537. Ito ang tagaan o pagtagaan. Unya sa unahan mga katropa. O katropa, Prof. Marbs, unya, unsa ba hisgutan na itong adapat atangan sa itong mga katropa?
1: Oo. Unang tanan, di katropang Jovit, no? Nagbinis na ganyan yung Xanthon Gold Coffee Mix. Nindot ni siya, no? Ilabi na nga gisaulog nato ang Kalayawan Festival.
0: Ay, for tama.
1: Sure, no? Magingaw-lingaw ta sa itong mga kadalanan, no? O gusto man na ganyan yung lugar din si Dakmen sa Davao para sa mga aktibidad sa Kalayawan Festival. Siyempre, para himsog ang atong lawas, kay init, no? Hindi na ito kalikayan, magtanaw tag mga kaning indak-indak o sa Maria para pamulak festival sa atong imnan o kanang healthy nga kape.
0: Ang atuang Xanthon Gold Coffee Mix, mga katrop. Atong iskutan o niya, katropang Prof. Marbs. Niya,
1: katropang Jovit, no? Actually, nag-viral din siya. Dugay na siya nag-viral. Dili siya bago lang. Pero ang atong yano diri is katong aksyon nga gihimo sa DepEd.
0: Oo.
1: No? Ila daw disiplinahon katong mga estudyante dito sa Kalinan nga mi sa bay term gamito nato to.
0: Kanang
1: ipakita og maayong kinaiya. Dili ko makaingon nga ipakita og maayong kinaiya.
0: Siguro kuan lang katropang Prof. Marbs kanang behavior
1: na lang. Pero for me si nya isugta nato na. Pero sa ako nakita no dili man makonsider nato nga dili maayong kinaiya, di ba? Maybe that's part of freedom expression. Sila ato iskutan niya, no? Mubalik pa tayo kapag
0: balik pa man tayo mga katropa, ito ang isgutan. And of course, nung nagpagawas ang DepEd Davao, katropang Prof. Marbs, o ilahang official statement bahin ani. So niya, ito ang isgutan. So naano man lamang sa pipila kamapahinom doon mga katropa. Standby atong oras. Alasay 59 sa buntag.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule. Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kadayawan, facts and trivia.
2: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad og Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw og ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag nga Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
3: Kadayawan!
4: Kada-kada!
3: Kadayawan!
4: Kada-kada!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imo

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Balik na sa itong pagpanaguban-uban mga katropa sa programang Bullseye Weekend Edition.
4: Bullseye!
5: Good morning sa mga katropa na ito. Karoon pa diha naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga ngayong lisoon, karoon pa nakapaminaw diri sa XFM 89.1 Davao. Mayong buntag mga katropa, happy Sunday morning ka natong tanan.
6: Good morning!
5: Mayong Sunday morning, usab sa mga katropa na ito nga nagtanaw sa tuwang Facebook Live karoon. Sukad pa ganina yung tao, naka-monitor na yun ni sila mga katropa, no? Ayan, good morning sa inyuhang tanan. Atong nga subayon ni karon katropang Prof. Marbs, kung kinsa kining mga nagpaabot no, sa ilahang mga greetings sa tuwang text line katropang Prof. Marbs. While ang uban diha karon in town na nga pina sa ilahang Zantone Gold Coffee Mix. Ako wa pagyud ko katimpla no, kay nataranta ko nagdali-dali magugod. Ako'y kanang ako'y bank transaction kanang pina
7: mag-deposit,
5: o nag-bank deposit og pinakalit katropang Prof. Marbs. Muna nga wala na ko nakatimpla hinoon sa tuwang Zantone Gold Coffee Mix. Kaya napatay kanang very quick na bank transaction. Oy, good morning sa mga katropa nato, Ma'am Leia Manalaysay. Bless Sunday, Ma'am Juvet. Ayan, bless Sunday po kanimo diha, Ma'am Leia Manalaysay. O kay katropang Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning sa inyo ha.
6: Good morning!
5: Good morning, katropang Manoy Alavs. Happy Sunday morning, Ma'am Juvet Espanyol. Na busy ko prepare. Shine sa combat boots para mo attend battalion formation. Ay, battalion formation dahil karon.
6: Good morning!
5: Hala, wala ko kabalo. Uuwa, diyo ko'y dala uniform. So, wala tayong magagawa dyan. Kayo na lang muna. Wala gid pasayloa lang gyud ko ako kabalo nga na day battalion formation katropang Prof. Marbs. Sa kami giduhan ni katropang Jasper Ani.
7: Ayun na julot yung ka push up jud ka. Give me 5.
5: Patay na lang.
7: Sa 5 pesos.
5: Sa 5 pesos? I can give you 5. No, katropang Jos, baka madala ni mong uniform daw kay battalion formation. Wa pagyaten atin bisag kay isa ba. Good morning, katropang Lynn Boholst. Good morning, ma'am, sir. And kay katropang Nora Bonsokan. Good morning. Napabadiha, katropang Prof. Mark?
7: Si Sir Arnold Altivo ba si Mang Loon na po?
5: Ay, oo,
7: good morning
5: po,
7: Miss Ganda Juvet Espanyol. Good morning, Sir M.
5: Ah, Sir M. Shortcut kaayo, katropang Prof. Mark. Napabasi katropang Sir Floro Lamparas. Good morning, Ma'am Juvet og Sir Marvin sa Bullseye. Ayan. Sa mga gusto pa diha magpaabot sa mga mensahe, komento, reaction, opinion, yung mga greetings, mga katropa, shout out sa inyong mga mahal sa kinabuhi, i-text ka na sa tuwang text line 0969-333-0537. O tron ko 0969-333-0537. O baka ha, comment po sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Ayan o niya, ito ang dugagan pa. Basahon pa nato na niya sa unahan katropang Prof. Marv sa karon ato sa nangisgutan. No? Kay, actually, nag-viral. Sama sa magingon na kaganina katropang Prof. Marv, no? Previously, last week, mga katropa, last week, nag-viral. Katungo sa ka-video, no? Nga, katong panahon nga may bisita, no? Si Presidente Bongbong Marcos dari sa Davao City, mga katropa. O, dito sa may Kalinan, kung asa, no? Nitugpang niya hanga chopper. So pag-uwi Tagalog tayo. Pag-uli niya katropang Prof. Marbs, dunay incident nga kining mga estudyante sa Kalinan
7: National High School
5: nagpakita sa ilahang
7: nagvideo.
5: Nagvideo of course no kay kanang presidente ano ba as expected na yung mga magvideo. So nay nagvideo and then nay mga estudyante, group of students na murag na sila sa taas no nagadungaw sila sa presidente while pasakay sa chopper. Og dito no nang gawas sa mga maot ng mga storya katropang Prof. Marbs gikan sa mga
7: actually, bata. Actually, I cannot consider that maot siguro ay kasi anyway,
5: siguro namatay mga gitawag natog freedom of expression. No? Freedom to express mga katropa.
7: Nagpadayag na lang siguro no para
5: muragana nagpadayag na lang sa iyang gibati.
7: Bias ha. Nagpadayag kay listen mo gud tag maingon tag maot ang

0: Out siguro ka ng mamalikas.
1: Pero naamanggoy portion dito nga na malikas. And ay portion dito nga medyo bastos siya katropa Prof. Marbs nga. Buha ka ng...
0: Mga tayong taon.
1: Aside na katong iyahang kuan niya patalikod. Parang ana ba? Kanang niya patalikod mga katropa. Medyo off no dito sa statement ato mga estudyante mga katropa. But sa katong gipagawas nila nga gibati siguro or nadala lang gid siguro sila sa ilahang gibati. Emotion. Of course, emotion. Mo nang nahimo na bungat katong nga mga pulong mga katropa. But katropang Prof. Marbs, ang sa DepEd Davao, no, ilang gi-acknowledge. Kumbaga, gidawat nila nga nahitabo to under sa DepEd Davao og nangayo silag pasaylo. No. Nagpagawa sila og statement last week nga nangayo silag pasaylo sa ilang term is inappropriate behavior katropang Prof. Marbs.
0: Okay. Anyway, actually ang ano lato katropang Jovit, no. It's happen lang na sa school. Mura to ano dito.
1: Kumbaga imbis nga dapat dito sa school ginatudluan nga right man, good manners and right conduct.
0: Okay, mo magunay tatak sa mga Pilipino, no. Na maabi-abihon ta, murespeto sa mga idaran, pero mula gina nahitabo within the school premises.
1: Pero gi-explain na sa DepEd katropang Prof. Marza, regardless no nga dito nahitabo sa school, ilahan gipakita gyud nga ang katong mga aksyon no sa naghimo sa mga estudyante wala nag-reflect sa values no sa respect, discipline and responsibility sa school no under sa division nila. No? Kaya nagpabilin man gihapon sa kinatibuk-an nga respectful and value-centered ang learning environment sa kinatibukang tunghaan sa Davao City. However, nalang yung mga batasan, nalang yung mga action sa mga kabataan karon mga katropa, nga di po yun na ito mapugnan.
0: Di pa na ito mablame. Di na ito mapugnan. At the same time, di na ito mablame. It's normal nga expression nga gibati sa kanang pipila siguro nga nakakita sa tinuod nga nahitabo karon sa atong nasod. But diri ko katropang Jovit. Sige, given naman na. Na may action nga gihimo ang DepEd. And sometimes pa ang DepEd silang gibuhat as sila tong sentro nga nagmatuto sa mga kabataan nga gusto mamahi mong usa ka mga individual. Pero ang akong pangutana na katropang Jubit, nganong ang mga militante, mga kabataang militante, nganong dili man inganaon, di ba? Kung sige, DepEd atong irespeto ang inyong aksyon, pero nganong dili man ninyo mabuhat na sa mga militanteng grupo? Kung tanaw na to ang pagsaway, kaya ito naghisgot ang freedom of expression. Actually, diri ko nakatotok sa freedom of expression katropang Jovit. Murag maano pa ko gamay sa inappropriate behavior.
1: Kasi mo magguto ang terms sa
0: ginagamit. Kaya kung maingon kag inappropriate behavior, mas grabe ang ginabuhat ang mga militanteng kabataan. Sorry ha, sa mga militante ha, musaway ko karon. Kinahanglan ba ta mahimong militante para untouchable ta? Kaya ba? No? Kaya, kabataan, militante, may padayag silang gibati tungod kay tinood bambod nga naikalagot ang mga, especially ang Davao ha, di na to i-blame ang taga-Davao nga doon na dyan sila kalagot sa administration ni Presidente Marcos, which is, regardless kung may edad, bata, baka tiguan, siguro ka na mga bata, nakasabot na po na silang nasinati karon, no? Ipadayag nila, pinaagi at doon. Wala sila other way, kaya nakita nila personal si Presidente Marcos. Ang ilahang mixed reaction sila, no? It's either malipay ba sila o dili, pero mas nipatigbabaw ang ilang kalagot siguro, no? Sa nakita nilang Presidente. The same nga experience o the same nga ginabuhat, anong mga nagawilga sa dalan nga musunog o effigy sa Presidente? Kabantay ka tong sa Manila at nasa mga school nga murag bukao na yung pulis nga ang dagway na naglagot-lagot, di ba? Nagwilga. Asa may mas daotan nila ato kaysa anamang kabataan sa kalinan nga may padayag, di ba? Asa may aksyon nga ginihimo ana sa DepEd kung tinuod nga mutanaw sila pamatasan nga ginahimo sa kabataan, nganong wala man sila aksyon ginahimo ana mga grupo ana mga kabataonan nga magwilga-wilga di, sa kadalanan nga kana inappropriate yun na katropang
1: Jovit. Mas inappropriate yun for you, katropang
0: Jovit. Pinaka-worst pa diya, musaka pagbukin, mudrag armas. Oo. Ito ko ng gobyerno, mupatay ang mga sundalong pulis.
1: Musukol.
0: Oo. Di ba? Asa may inappropriate diha kung tanawa na ito isigutan ng inappropriate. Sa atong katilingban karon, sa atong society karon, nanadyod ng mga ingana ang kinaiya karon sa mga itong
1: kamamata. Di malikayan, no? Sa mga kabataan karon.
0: Oo. Pero kung mangayon mo pa sa ilo sa presidente, that's part of your siguro sa inyong trabaho kay under magkamo sa administration, pero katong ingon tag inyong disiplinahon, inyong
1: discretion na nila but kini manggood upat manggood ka mga learners, upat ka mga kabataan ang naka-commit daw katropang Prof. Marv sa inappropriate behavior. So what the DepEd did mga katropa is gi-invite nila mga parents as part sa ilahang proseso katropang Prof. Marv. Gi-invite ang mga parents para sa mandatory conference.
0: Actually, na nakabutan dito sa last na part nga mo, kandak sila og disciplinary
1: measures. So, kato daw subjected to disciplinary measures in line daw sa DepEd Order Number 006 Series of 2026. Kung asa, katropang Prof. Marbs, mag-undergo sila og disciplinary measures which is kining guidance, counseling, naapod diri ang values formation, katropang Prof. Marbs. So, kanang nasilay, kumbaga, kanang atubangon.
0: Kanong dili man nila buhaton sa mga kabataan nga grabe pog worst nga ginabuhat. It's so happy lang kay nag-viral. So happy lang nga presidente ang giingana.
1: Ang tuyo diba? Manggod daw ani katropang Prof. Marbs nga nung himuon ni siyang disciplinary measures kay para nga ma-focus daw ang kining intervention sa pag-promote og responsible behavior. Napo daw ang kining digital citizenship og respeto sa uban tao. Katropang Prof. Marbs diri sa XFM Davao sa programang sentro na interview ni katropang Jasper Magonza si Attorney Jean Jeyo Caniga sa IBP Integrated Bar of the Philippines Davao so sa interview katropang Prof. Marbs mga katropa matud pa ni Attorney Jean mahulog siya nga walay violation freedom of expression ang nahitabo sama sa mga gingon katropang Prof. Marbs walay dapat nga walay gi violation na nakomit ang mga kabataan
0: sino reminders lang siguro
1: only freedom of expression ang natabo katropang Prof. Marbs it's just that dili daw maayo nga behavior as pamatasan sa usa ka estudyante so good thing daw na highlight pod sa interview nga good thing nga nakita daw sa DepEd og i-address need i-address ang gihimo sa mga estudyante. So at least okay man lang na sila ingon aning disciplinary measures matudluan ng mga kabataan ipasabot sa ilaha na even though we have mga katropa freedom of expression somehow kung natasunod sa tungaan mga kabataan ta ingon aning kanabitaw nata sa lugar katropa hindi magud siya appropriate pod nga lugar para ipagawas ang gibati ingon ani though some points atong mga kabataan is freedom of expression kumbaga gibati to nila na sila'y kasuko na sila'y kanaaligot-got nga gusto nila ipaabot nga to sa Pangulo pero naman po good some words dito nga medyo
0: foul
1: po so katulang po siguro ang needy address at least nakita po sa DepEd Davao
0: siguro ang ako ha I don't agree the word nga disiplinahon siguro i-remind lang siguro ang mga bata
1: pero i-counseling
0: lahi man good for example ikaw amahan ikaw inahan DepEd is amahan yan. Naki-anak nga ni naibisita nga ni binastos sa karamang generation wala na taga bumunal siguro sa kaniadto pwede na to bunal ikaw basta tos kay kabanga na bisita karon lahi dili na nimo buhaton the same as kung buhaton sa DepEd
1: soft parenting soft na
0: ina na mag-act mali to imong gibuhat dili to buhaton lahi ang pag-remind og lahi ang pagdisiplina kung maingon mo og disiplina pag hawa sa bisita paon nimo ba bastos kay gina ba manay disiplina para mamatngon ang bata pero kung imong i-remind dong
1: mali to yung
0: ibuhat ha. Pwede ka magpadayag sa imong gibati pero sa sakto nga pamahagi. Siguro na
1: siguro posible nga ingon anak katropa. Mas better ingon anak.
0: Pero ang sa DepEd manggo dito base sa nabasa nako na article, may nga mga sila nag-cite pa sila dito og katong sa to sa DepEd nga disiplinahon.
1: Disciplinary measures in line sa DepEd order.
0: I don't know kung pero ingana manggo ako nakita regardless kung sa may ilang gibasihan, disiplinahon ginila. Pero murag dili maayo na maingon disiplinahon. Kung disiplina kadagan ninyo disiplinahon pa rin ang mas worse pang ginabuhat sa kabataan, di ba? Kamu na ganit mismo mga teacher, ginabatikos na ganit mo, ginabalikas na mo sa inyong mga estudyante. Kanong kanadilit ninyo mo aksyon, dilit ninyo
1: inyong iba. Kasi naong gid na.
0: Ganit, di ba? Katong nanumbag o katong teacher dito sa Maymaco, dapat mo to'y dapat disiplinahon, pero kanang pagpadayag lang sa gibati through words, wala may, I don't know ha, siguro reminders lang siguro kung nakay nahi mo nasayop ang bata, no? Ingana ba? Dapat dili mahimong double standard ang atong pamaagi sa mga ingana nga mga aksyon, no? Kay dili ingon nga anti Marcos ko.
1: Patas mga ingon ni atong tigpam Prof Marv.
0: Kay ingon ni atong tigpam paminaw nga anti Marcos mga. wala ako nag adhere
1: lang,
0: the freedom of expression, no? Yes. Pagpalayag na siya sa atong debate, no?
1: Kumbaga nakita lang ang two sides of the coin, mga tropa ba nga. Kung estudyante mag himo og ingon ana, let's say inappropriate nga action towards mga maestro maestra, okay lang
0: okay
1: di
0: lang. Ay sakit sa bagon mo,
1: dili disiplinahon, walay disciplinary measure nga buhaton.
0: Pero presidente kay nagpahumot mo, presidente sa nasod, murag dili na pud pwede.
1: Pag maestro lang ilang istoryahan naging ingon ana, freedom of expression lang na, okay ra na, pasagdan lang nato ng mga bata. Pero tungod kay presidente, dili siya freedom of expression, dapat magano mag-hold sila sa ilahang ipang-ingon. So, kumbaga mo to ang pasabot no ni katropang Prof Marbs, katropang Prof Marbs, sama ba?
0: Nga
1: kumbaga gibalanse ba, giway lang ang mga panghitabo. Kung dili presidente ang giatubang, matawag pa ba gihapon to nga freedom of expression? Oo, or matawag pa ba or buhaton ba ang disciplinary measures kung dili presidente ang gingato sa estudyante? Kaya karon nakita pud nato daghan ng mga estudyante karon nga basta-basta na lang. Katropang Prof. Siguro in general dili lang katong upat ka mga involved ani nga incident. Batanan mga kabataan siguro sa pagkakaroon nang inahanglan gyud sila og pagpahinumdom.
0: I challenge na kabataan partilis nga mutingog ani nga isyu. Asa ba sila mo side sa presidente ba sila sa mga bata?
1: Kaya
0: murag aning nahitabo kang ano ba, amigo na to ang media ba si taga Picas god si panganato, murag friend mo na?
1: Si Brill.
0: Oh, si Brill, di ba? Giisaway siya ni Auntie Claire.
1: Oo, akong beshiwaps na gwapa kaayo sa nga tanan.
0: Giisaway siya ni Auntie Claire. Nagpaabot kong statement from the inyo GP. Nga nang may statement ang inyo GP.
1: Oo, tama, no?
0: Di ba?
1: Wala ni tingog ang inyo GP.
0: Wala ni tingog ang inyo GP. Pero kung katong si BP Sara, ni saway og media, wala specific nga media, but as an organization, grabe, paggawas ng statement ang inyo GP. Pero karon kana personal yun ang i-attacking ni Attorney Claire Castro, ang atong kauban sa media.
1: Gimension yun siya, katropa.
0: Gimension yun siya. Mas ano na siya, ulaw na siya, di ba?
1: Tapos diba? Aside itong gimension na, pag yung mga kanabitong mga words na, kanang personal, too personal na.
0: Asa man ang inyo GP diha, di ba? Muna sa makasaway ta aning mga grupuha ba?
1: Oy, masakitan biyata kay part biyata sa Davao Media in Tawon.
0: Ano niya? Legit media siya, dili siya vlogger o sabariha.
1: Oo, nasa mainstream
0: TV5,
1: media.
0: Na lang ako, no? Oo. Niya, asa mang inyo GP karon? Grabe ra kay mo maka comment kung si BP Sara mo saway sa media as organization, wala specific nga tao. A statement tayo ng inyo GP. No? Ingana ba? The same as gapon ang nahitabo karon aning mga kabataan sa Kalinan. Asa man kabataan party list ani, dapat mo stand mo against freedom of expression, di ba? Gusto kay mo tingog ana, no?
1: Ya karon kay nanay involved sa kini pag kumaga dapat ba nga i-hold na to ang freedom of expression, freedom to express tungod kay pangulo siya, nanay or nasi nay siya kay tungdanan, nasa sa taas nga katungdanan. Sumurag ingon ana lang mga
0: katropa. Tungod kay Marcos siya, ana na lang, no? Pero kung Duterte ka to, for example, no, granting, si BP
1: okay
0: Sara, niya to sa laing lugar, niya mga kabataan sa laing lugar, gyananan si Inday Sara, sa bariha, kanang, sa tawa ni, Fiona, o sa bariha, sa ni, bata, Lustay, Inday Lustay, mga natumatan, do you think mo action ng DepEd? Di ba? Mga yung mga pangutana diha, dapat may mutang dilita double standard. Kamukod nga man nagpakaingon nga, mubarog, mutindog. Asa naman mo ron, no? Kabataan party list.
1: Wala na napagod muna si napagod sila katropa.
0: Mga ang ilang action karon, dili to fight against the government, mga kontrobersya sa government, but to fight against the Duterte.
1: May nakita, may kumbaga mas obvious manggood siya mga katropa. But anyway, katropang Prof. Marbs, mga katropa, kamo unsa ba inyuhang kastigo, no? Unsa ba inyuhang pulso ng Pilipino, mga katropa? Kamo nga naminaw karon, mali ba to? Unsa bay dapat buhaton? Tama lang ba ang disciplinary measure? Mali ba ang pagpadayag sa freedom of expression? Though, dili to siya proper venue, mga katropa. Doon ay mga foul words ato. But as mga kabataan, as they are.
0: Oh, wala siya kabalaw sa foul ato. Ilalang ipadayag sila silang
1: ibatan. Nagpagawas lang. Orang naman po siguro tayo nga na ng behavior sa unang panahon. Sa platform. So, ano, madalata sa ano ba? Sa kanang sa
0: emotion.
1: Emotion. Kung bisa kinsa man po siguro, mga katropa. It's just that mga bata sila, wala sa saktong venue for that matter. Murag kaya wala kaayo na tagaan og pagtag. And dito siya sa medyo nahimo na noong pangitan awon ka tropang Prof. Mo. Bullseye. Alas 7:29 sa buntag, mga katropa. Oy, dirita, mga katropa ha, sa tuag pagbalik po, datong basahon ninyo mga greetings, mga comment, reactions diha. O gatong isgutan katropang Prof. Marbs unya sa unahan sa tong pagbalik kay kampo ni kanhi Speaker Romualdez gitudlo nga nagpaluyo sa pagbaliktad sa pagrikant sa upat ka magingong 18 Marines. So dili na sila 18 Prof. Marbs.
0: Minus 4.
1: 14 Marines 14 na lang sila. Sila.
0: 14 strong.
1: 14 strong. Kaya na may upat nga ni Rikant na may
0: nidawat daw.
1: Oh, matod pa nila nga nagdawat na daw kay tanan daw sila gipang offeran allegedly mga katropa og 25 million pesos each. Now, naiuban nga nidawat. Napoy uban nga ni barog gihapon.
0: ang ni barog ni napriso.
1: Oo. Kana napriso sila pero nakabail na sila. 1 million ang ilahang bail katropang Prof. Marbs. Para sa ilahang temporaryong kagawasan. Kana to nang isgutan uman lamang sa pipila ka hinumdum mga katropa. Standby. Alas 7:30 sa buntag.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo og antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario.
4: 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Kaklarik sana!
17: Exciting!
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.

0: Bullseye!
1: Alas 7.38 sa buntag, mga katropa, balik tayo sa itong pagpanaguban-uban na Bullseye Weekend Edition.
0: Bullseye!
1: Ayan, good morning sa mga katropa natong nakasubaybay gihapon sa tuang Facebook Live karon na may nga sa inyuhang tanan, mga katropa.
0: Good morning!
1: Happy, happy, happy Sunday usab sa mga katropa nato. Karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga lisoonon. Tungod sa kabisi po sa ilahang sayo sa buntag ning adlong Domingo. Ang uban, nagprepara pa biya in tawon. Ang uban, nabisi pa. Nagtigang pa. Naglungag pa. Nagdigamo pa, mga katropa, unsa pa nakakasikas diha kay sayo pa man sa morning. Pero karon nakabakante na sa panakapaminaw sa programang
0: Bullseye.
1: Kinsa pa ba ni mga katropa nato nga nagpaabot? Sila mga mensahe, katropang Prof. Marms.
2: Si Sir Randy Santisas nagpaabot sa iyang mensahe. No? Okay, nagpatibaya sa iyang.
1: Good morning sa imo hadra, katropang Randy Santisas. And good morning sa mama Nora Bonsokan. Ay, tama ba? Ma'am Nora Bonsokan. Good morning, katropa. Ayan, good morning, sab, katropang Gloria Malala Apelo. Oh, share dan daw, katropang Prof. Marz. Ayan, thank you, kaayo sa mga nag-share po sa tuwang Facebook Live.
2: Si Uncle Dars, no? Naminaw din siya karon gikan sa may hinatuan, Surigao del Sur.
1: Uy, good morning sa mga katropa nato dari sa may hinatuan, Surigao del Sur. Uncle Dars, mayong buntag kanimo diha. And kay katropang Lynn Bohols, ginapadako nila ang issue, Sir Ma'am, kay Davao Man.
2: Malingaw ko sa comment section, imbis nga kaluyan ng tag-Luyas, taga-Manila, pero dili na siya mag-represent sa Tibok Davao. Imbis maluoy ang mga comment sa nabahaan, lahi ang asa naman si Vince Dizon. Sa Davao na po ang investigasyon, ana. Davao na po yung pasanginan na yana ba. Dili na to na po maayo po yung mga comment po kay. Nasa kasubo, di lali mabahaan. No? Dapat mahimong kalmado tayo sa paparayag sa ato mga sentimento.
1: Delikado dahil katropang Prof. Marms, kaya kung magkita dali, magpadayag tayo sa ito ang freedom of expression kay disciplinary
2: measure. Depende kung ang imong gibatikos kay ang presidente, pero kung ang imong batikoson ang kalaban sa presidente, okay lang. Kasi masunod na
1: ni, ma-mention na itong pangalan ani sa Philippine.
2: Ni Anticler.
1: Delikado.
2: Delikado. Okay. Why in your GP nga magpadayag?
1: Init-init ang ilahang mga mata sa Davao Media karon, mga katrop.
2: Wala inyo GP nga magpadayag og statement nga condemnation sa gihimo ni Anticler kung kita ang mo batikos kan.
1: Wala. Quiet. Anyway, mga katropa, sibog ta diri gamay katropang Prof. Marbs, no kay. Matod palagi, no?
2: Matod sa ombudsman.
1: Matod pa sa ano, mga katropa,
2: ombudsman.
1: Nga ano daw kanang kampo ni Kanhi Speaker Romualdez daw ang nagpaluyo, katropang Prof. Marbs, sa pag-recant, pagbaliktad sa upat ka mga 18 Marines or upat ka miyembro sa 18 Marines.
2: Ingon tag ka lang nga, it is part of the script.
1: Okay,
2: nga, si Ombudsman man may ingon.
1: Si Ombudsman.
2: Para ingon, maingon ang mga tao ba, very good Ombudsman, at least namoy action.
1: May investigation.
2: May investigation against Kunuhay. Ano yung pangutanan ako, katropang Jubit? Asa ka mas mutuo? Makapalupad og racket si BBM or mapriso si Romualdez? Wala imposible yung doha?
1: No comment.
2: Makapalupad og racket o mapriso si
1: BBM? No comment.
2: Ang kumas mutuo pag gumay nga makapalupad siya racket.
1: Basin malupad pa ang racket. Basin madayon pa na madayon, sa 2027. No?
2: Kaysa mapriso si Romualdez, mga katropa. Manay tinood niya, actually.
1: Ni ano daw, katropang Prof. Marbs, manggod, mga katropa, no, ni ang upat daw, di ba, na ano man ito, mga katropa, ang upat ka mga miyembro sa 18 Marines, nag-recant, no, ni baliktad. Gibawi ang ilang mga statement. Mga katropa. And, pero, giingon daw, nga posible daw, nga, na-pressure lang sila.
2: No? Siyempre,
1: sa pag-sign
2: ng
1: mga affidavits, mga katropa.
2: Manay giingon, katropang Jubit, nga, dili man may gipakatao kagahapon. Dili na nato ibutang diha sa upat ka mga marine, nga walay influensya. Ni baliktad man gani ang mga senador? Sila pa kaha nga ultimo lang? Hi, masakit ang dugan ni Di ba?
1: Nakatanggap daw ng 25 million pesos allegedly katropang Prof. Marbs. Yan yung sinabi ng isa sa 18 Marines na nakita no sa TV, mga katropa, nagpa-interview nga nibaliktad daw sila tungod sa kwarta.
2: Kwarta. Ang presyo, syempre. Actually, dili yun na ikadinay. Tinood yun na, no? Ingon sa ombudsman, si Romualdez, most likely, no? Or igigamit lang nila si Romualdez, pero somebody na naadyudiha. No, actually, kana si Romualdez karon nahimo na siyang, unsay tawag na, kanang...
1: Naimo na siyang ano, kanang sacrificial
2: lamb. Sacrificial lamb. Naimo na siyang sacrificial lamb. Kaya ang pressure karon sa mga tao para malimpyo ang image ni PBBM naman kang Romualdez. Di naman yun ikadinay.
1: Lantaran
2: naman yun. Ana si PBBM ba? Gaw? Dawatan na lang tinood gaw. Pero part gaw po na sa script gaw ha. Ay kabalaka gaw. Atik-atik lagu ka preso gaw. Maragong si Bong Rebilia gaw, di ba? Gipreso lang. Niya kuno hay. Magpiansa lang tapag kahuman. Anak God. Or, dawatan lang gaw nga pailang kagkaso. Pero ingnon lang nato ang ombudsman nga. Weak man ang ebidensya. Di na nato siya mapreso. Yan na God, di ba? Wa man migi pakatao kagahapon. The same as, sa nahitabo ano yung mga Marines. Grabe man mi barog eh. Marine God, di ba? Dali ra kayo bayaran lang kag milyon di ba?
1: Naingon pa diri ka tropa nga Prof. Marbs no nga matud pa ni Rimulya. Kampo lagi daw ni Romualdez ang naghimo ani no ang rason nga nung nay nagrikan kay desperado daw mo ang word nga katropa desperado nga kuhaon katong mga witness against sa ilaha. Okay, ang opisina daw sa ombudsman karon mga katropa, doon na daw sila na built na solid case against sa former speaker katropang Prof. Marbs. Parang makita na ba nato ang kahayag ani katropang Prof. Marbs nga nanagi
2: ang kahayag sa racket gamulupan.
1: Ang kahayag sa racket.
2: Kaya mo ilang sakyan para mo escape.
1: Pero na may solid case daw katropang Prof. Marbs na ano,
2: wala pa na preso actually. Gibaha na po ang balik ang Manila karon. Ingon Manila, ingon pa sa mga netizen. Ingon magod si Bindalo. Na move on na sa flood control niya. Listen mo di ang kinayahan mo remind sa tua. Di ba? Ingon pa nila. Tanaw ang kinayahan karon ni remind sa tua kay nag-move on na daw si Bindalo, nag-remind halagi baha ang Metro Manila karon. Dili jud dapat nato ikalimot, di ta pwede mag-move on.
1: Wala tayong kalilimutan.
2: Wala kalilimutan, dapat managot sa nahitabo karon nga
1: Actually sa atong naobserbahan karon katropang Prof. Marbs, labi na ha atong balik ang flood control. Let's say for example, mga katropa, ang flood control parang nakakalimutan na po natin, and mismo na ang Senado karon katropang Prof. Marbs, ang Senate Blue Ribbon Committee nag-ingon nga
2: itugyan
1: na nila sa ombudsman ang investigation. Wala nang investigation sa Senado
2: sa Blue Ribbon Committee.
1: Dili na sila daw ana kay dito na lang daw sa ombudsman para mas matutukan.
2: Halangan mag mo investigate si Erwin Tolfo nga siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee, nga apil man siya nga giduhig.
1: Munang wala, dili gid siya mugunit.
2: Dili siya mugunit anak, mura rabag ka nang maipit siya dito. Ipit man.
1: Mura siya nagluto sa iyang sarili.
2: Mura siya nag nisakay sa kawa, niya ginagkutan ang ilalom sa kawa, na prito siya dito. Di ba? Nga, ombudsman po, lata naman yung kayo, asa na bilang ang ombudsman katropang Jovet? Executive. Kinsa may amo nila ana?
1: Ang
2: presidente.
1: Executive.
2: Oo, sige, presidente na lang. Mention na to. Kinsa may involved sa flood control karon?
1: Ang executive.
2: Di ba?
1: Hindi kayo sila mag-good mga pangalan ng mga na-mention. Dili na mag-in na ikalimod mga katropa. Ang mga pangalan nga gipanghisgutan dito.
2: Bumbong Marcos.
1: Gikan mangid sa executive.
2: Saldico. Ano si Romualdez o Saldico naman sa legislative. Pero kunik-kunik lang sila. Kadaghanan diya. Mga engineer sa DPWH. Isa pa to. Mga nawala na itong Cabral files.
1: Nawala. Ang gitkabo asa na to.
2: Matay ba tinood si Cabral o nagtago na dito silang nasod? Diba?
1: Parang nag-ano talaga siya, no? Kanang nag-connect the dots talaga siya, mga katropa. Katong mga panahon, nagikinahanglan si Cabral, nawala siya. Na-dead school, allegedly na-dead.
2: Si Bunuan, nahimong state witness, ang kong nabasura yung kaso.
1: Nabasura ang kaso.
2: Diba? Wala.
1: Ano ragitani? Tagna ragitani. Sa sunod, mahitabo.
2: Nakaroon, mahitabo sa Manila, katropang Jubit. Nibalik ang kinayan. Naptok, oy! Ayaw ko ninyo kalimti, flood control.
3: Bullseye!
2: Ang kusot ang mga kaigsuunan karon.
1: Niya, unsa may mahitabuan ni karon katropang Prof. Marbs, aning 18 Marines. Ano nang mangyayari sa kanila? 14 Marines na lang ba?
2: Regardless, katropang Jovet, importante diha. Actually, dili makapatandog ang upat nga nibaliktad. Kaya lata naman yun. Kung ikaw naminaw, ikaw nagtanaw, ikaw nagasubay aning istorya, aning 18 ka mga alleged magamit nila marine, imposible kay nga mubaliktad ka without the pressure.
1: Oo.
2: Imposible mubaliktad ka without the bayad. Most likely, kung ikaw nag-atang ani, nag-naminaw ka ani, posible, nabayaran yun na sila. Kinsa may kwartahan ka ron. Kinsa may issue about malita ka ron, di ba? Kinsa nakatigom o paldo-paldo ka ron, siyempre nasa administration. Mangita nyo na sila guway, ngilang i-pressure.
1: Pero ako katropa, Prof. Marbs, magulat pa kong sa higher bid. Kidding aside mga katropahan, namang guy mga klase-klase magandang reaction sa publiko. Klase-klase ang reaction sa publiko. Doon ay niingon nga, wala pa na ni baliktad ang uban, kaya naghulat pa na sa higher bid. Naghulat pa na sa katong dako-dako nga package.
2: Okay. Nabulgar naman yun. Napaka-nice sila yung guts ng mudawat.
1: Oo, kaya wala na. Klaro naman, obvious naman mga katropa. Katong wala pa sila nag-recant, wala sila face mask.
2: Wala face mask. Nausap naman. Nausap naman. Pero wala na. Totiyang ikaayo. Kay, sa nakasubay yun, may buhaan mo din mo. Kay, mapapreskon na sila ng mga dagway nila. Siyempre, pagpreskon ka na sa 14, nawala maling kaling mga dagwaya, markahan pa yung X. Niya, nga no, mag-face mask man ka. Ahay, katawan na. Giilad na dyan nila mga tao, mga katropa.
1: Grabe, naong-naong kita, giilad mga katropa. Ginaong-naong kita, grabe. Bullseye, good kayo.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sige na lang tag-katawa. Agi na lang itong katawa. Actually, itong frustrations, no?
2: Dili na mo may ma-blame, no? Kinsa ba yung na-ego aning among, di man yung komentaryo, pa-CR, ni. Kinsa ba yung na-ego aning, dili may ninyo ma-blame, no? Kinsa mga ma-sir and mom, diha. Kay taxpayers me.
1: Yes.
2: Oh, ilabi na karon
1: nag-antos. Pwede may mga ayog pwede may mga ayog ganig resibo sa tanan diha.
2: Nag-antos ang among mga kaigsuonan karon sa Metro Manila o grabing pagbaha, no? Ay no, maingon sila, ay normal naman ang baha kay nagaulan man, pero at least, no? Dili pa rin nga ni kalawang put siguro. Nga halos mula pa sa tao ang baha, siguro kung na flood control diha, gidapat ang kwarta sa taba yung nga proyekto, dili maabot sa punto nga ingani ang experience, no? Dapat makapamalikas po si Bison dito.
1: Ambot lang, katropa ang Prof. Mars. Muna nga, mga katropa, kita, kanang matag-usa, doon na tayo katungod nga masuko yun. Doon na mo'y katungod nga mangutana. Doon na'y katungod nga
2: balikas. Muna nasabtan ako ang sentimento sa mga estudyante sa kalina.
1: Kaya nga no, nagbayad man tana, labi na in town ka itong mga nanarbaho katropa ko. Ginoo.
2: Malipay ka, nag-increase imong sildo. Yes, nag-increase ang sildo.
1: Nag-increase po ng increase, tax.
2: Tama, para po, ibayad dito sa tax.
1: Nag-increase po ng tax.
2: Nag-increase ng tax.
1: Muna diha mga katropa, itawon ang ano na siya, kwarta sa katawan. Mga nag-ingon nga, kwarta sa katawan nilang gigamit for leisure.
2: Yeah.
1: For their luxurious life.
2: Kanang 25 million karon nga nadawat aning upat karon.
1: Kwarta sa katawan.
2: Kwarta na.
1: Alangan diba? Naman. Pero allegedly daw to katropang Prof. Marbs, kaya wala man daw yung nakita nga natunol sa ilahang kwarta.
2: Kisa pa'y kawatan mo ang good katropang gibit, di ba? Ngayon ba rin, kawat ko na ako ng kwarta.
1: Alangan naman, ngayon siya, oy, nakadawat kong 25 million.
2: Para akong pirma, na-receive,
1: ay nako. Anyway, pero dili sobre ra daw to katropa Prof. Marbs. Gamay ra 25 million. Anyway, mga katropa no. Maglagot ta, magpangagot ta. Mga katropa ani nga mga madunggan nato nga mga hiskutanan diri sa kahanginan mo na nga kung nagpangagot ka karon, na stress ka sa atong mga gihisgutan, higupi na nag Xanthone Gold Coffee Mix diha katropa para mawala na nang lagot nimo, mapakalma imong nervous system. Ayan, nasibog sa katropang Prof. Marbs bago ta magtapos mga katropa sa atong programang Bullseye sa tuwang Today in History.
2: Pa ano sa taro no, pa
1: light sa
2: tano, pawala sa kalagot. All right, sa atong Today in History. Ay, nindot ni siya katropang Jubit, no? Kabano ka kinsa nag-birthday karon?
1: Kinsa ba yung nag-birthday?
2: Ang katapusang uyab sa atong pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal. Uyab ba, no? Kaya di mo sila kasana.
1: Wala man sila nakasana. Ganun lang ka ng...
2: Nag-ipon. Actually, no?
1: Nag-fling.
2: Nag-fling-fling. Actually, nanta sila yung anak. No? Maraming ipangita karon daw, no? Kay kabuluntad, bright, diba? Kaya ni atong pambansang
1: kinsa kaya, no?
2: Kaso lang, wala sila. Nabuntis si Josephine Bracken, kaso lang, wala nabuo ang bata daw. Pero na mga istorya daw, nga mga previous, grabe ka, adarit mong gusto si Rizal. Sa mga previous karelasyon niya, adun to kung wala ba siya nabupuntisan dito.
1: Kung naamang yoy, di ba, bayani, mag-itsaka trapa, tinitingala,
2: Bright, oh. Bright din siya. Oh. Oh, bright daw siya.
1: Siya ang pinakaunang chick boy sa Pilipinas. Dagan kay siyang uyab kaya,
2: kung
1: no?
2: Kung hisgutan ng chick boy, posible ba si Katropang Royce ang iyang apuan?
1: Murag-ana, giyon, murag, basin, watakabalo, no? Na, sa mga, mga nananalaytay ang dugo.
2: Dugo, no, sa risala.
1: Ay, daba, nananalaytay ang dugo. So, anyway, birthday karon
2: ni Josephine Bracken, August 9, 1876. Pilay edad niya karon.
1: Oy, ano na kanang layo na kanina ko kaano anak ka to.
2: Pero dili siya pinay si Josephine Bracken ah. Mm-hmm. Foreigner siya, gipakatao siya sa Victoria, Hong Kong. Okay? Ang iyang papa usa ka British army nga si James Bracken, usa ka Irish soldier o sa ka British Army, o ang iyang mama si Elizabeth Jane McBride, no? Yan, namatay ni iyang mama tungod sa pag-anak sa iyaha, and then tungod kay busy ang iyang papa isip military man, ang nagpadako kay Josephine Bracken ang iyang godfather, ninong, no?
1: Ninong niya.
2: Godfather, o nagtaker siya nga si George Taufair, usa ka American engineer. Dito sila sa Hong Kong. Gikan dito sa Hong Kong Fire Department, no. Dito siya nagdako si Josephine Bracken. Ambot lang sige, taas ramon gud istorya nga kung paano sila nagmeet
1: ni. Basta kay birthday niya karon.
2: Basta sila nagmeet ni Jose Rizal. Ato sa susiyon. Pag re-enroll mo sa inyong subjects
1: yes.
2: Ay story.
1: Magano ko mag-enroll ko sa Rizal.
2: Rizal
1: nga
2: subject.
1: Na siya first year college man ata. Or second
2: yeah, first,
1: year.
2: Depende sa curriculum bata mo kanay fourth year na third year.
1: Ako kay murag first year ko sa Polsai.
2: And then ang Rizal mga katropa bisang magkinaunsa ni mga subject revision di jud na mawala ang
1: yes.
2: Rizal kay balaod na no. Na jud Rizal
1: kailangan gid nato mahibal-an ang kinabuhi. Actually Rizal og Noli na siya eh.
2: Life and works of Rizal.
1: Ayan mga katropa, pagbasa na lang mo. Tiwasa na lang ninyo. And of course ato ikaduhang today in history.
2: All right, ang ato ikaduhang today in history kani bag-o lang, no? August 9, 1945 nitabo ang pagbusikad sa atomic bomb dito sa may Nagasaki sa may Japan. Okay? The second atomic bomb is dropped on Japan sa United States. Actually, ano ni siya? Second World War.
1: Mm-hmm.
2: Oo, mating panahon sa giyera sa Hapon
1: katong,
2: o sa mga Amerikano.
1: Na, ano, katong halos na pa ang part aning naigo, no? Naigo, kining Nagasaki.
2: Pero nasugod itong Pearl Harbor o itong Misaygon.
1: Yes, mga katropa. So, dari ni siya ang katong, actually, gani na i-part ani katropang Prof. Marbs until now, wala pag ginapasudlan tungod sa chemical reaction, no? Aning atomic bomb, mga katropa.
2: Bago pa rin time nga nasabay o giyera ang Amerika, Pilipinas o ang Japan. Muna pag-ingon nga I shall return. Ibalik ang Amerika mga katropa o gitabagan ng Pilipinas o nahitabo ang gira Second World War.
1: No? Dapat tayo unta katropang Prof. Marv sa spur de rin. No? Supposedly August 11 unta ang kumbaga giplano. Giplano nga ihulog ang kining atomic
2: bomb.
1: Gipanganlan nila Fatman. Pero tungod kay na may weather forecast nga maot kuno ang adlaw ng August 11 moto nga gihimo nilang August 9.
2: Gisayo-sayo
1: nila mga katropa. Yun pala yun. Alas 7:56 na sa morning mga katropa. Wala na kita igong oras katropa. Ang Prof. Mars paspasa sa oras. Ay, grabe. Parang igor naman tayo na mabhadri.
2: Naglingko na dyan ta.
1: Igor ang kita ni Ighamdri. Nagang salamat sa mga katropa na itong nakiguban sa tuwang programa. Karong adlawag gikan alas 6:30 kaganina hantod alas 8 ning mga orasa. Dagang salamat usab sa mga katropa na ito, katropang Prof. Marbs, kung nagtanong sa tuwang Facebook. Facebook Live kayo. Na ito, mga katropa, XFM Davao, katropa digital, o katong Centro Media Facebook page. Ang mga dugang balitag impormasyon, pwede na ninyo bisitahon, mga katropa, kay updated ang tuwang Facebook pages. Ayan, imuhang last nga greetings, timbaya sa itong mga katropa, katropa.
2: Oy, happy Kadayawan sa itong mga kaigsunan. Actually, nag-start na ang month-long celebration sa Kadayawan Festival since atong August 1. Mm-hmm. Okay, sa manikabulan na ito nga pag-celebrate. Mag-enjoy ito sa Kadayawan, dagag prutas ron, abundan sa prutas mga katropa. Siyempre, while nagliaw-linga mo ay kalimot sa pag, gamit sa itong mga produkto sa Yes to Health.
1: Yes, init ang panahon, naisay mo taligsik, dapat boosted itong immune system, mag-Xanthone Vitamin C mga katropa, bagay na ito nagkaping healthy ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ang atong pagpanaguban-uban karon natod kinato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix Turbo, Male Enhancer Vision X Plus, Premium D3, atong Premium D3 Coffee Mix, atong ang Clear Skin Herbal Soap, Turbo Male Enhancer, at atong ang Xanthone Gold Herbal Tea, mga katropa. Daghang salamat sa makausap sa nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction. Sunod Domingo na po mga katropa, same time, same station, gihapon din lang gihapon sa XFM. Sa ngalan sa Kreatibo Kang Puwersa sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pineda.
1: Inyong katropa, ubos nga lagad sa kahanginan, katropang Juvette Espanyol sa programang Bullseye Weekend. Kamatuuran ang sandigan.
3: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
11: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nanginormal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
12: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
13: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
15: Kini ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
14: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
13: The Secret of Health.
6: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
10: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
10: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
10: Usbo na